0: ng ilaw hariyo ng madyamaratri dolahay.
1: LiveFM.lk
0: www.livefm.lk Hita Pinovana Rasa
2: Live FM.